Mimi sa masem we de mamu bumfu mamu mamu bumfu. Mabi bisa masem mamu bumfu. Kunu se e kanana. Ye ye ko. Butu butu no butu an butu okai. Ne ya freshi. Aha ne ya se ko butu an nimu ni butu. Hey Americo. Ya fra ne de atoso na dimlika sa frufie. Na makwa ko duro na se butu an butu na ngai urade yakobo.